0: Mwen kaya wole Kiss FM demen oswe 6 e pou 8 e. E pi demen si de vle nou kaya gade si nou sa pale di serpent. Ki sa an fimel serpent a ki laji sa plen. E pi le y plen konme piti y ga fe. E pi le y laji pa me ou. Ki sa se piti a sa fe ou. Nou sa gade an sa. E pi ou menm sou ni informasyon sou ni listwa. Ou kwa sa di. Me mersi pou tout moun ki kouye sa ki jwen ling lan, sa ki pa jwen ling lan. Mwen kwe, nou ni pli ki pa jwen ling lan pase sa ki jwen. Eh. E pi, se kontribusyon, ka e bon pou kontine fe, sa ka afekte ou a komino. Piyes se moun nan ka weprezante ou a prezan, mwen ni pou di kon sa. A prezan, yo pa dje brizan. Me lan yon le kote yo ka e brizan, Et puis problème là c'est là yo kay brisé on là ou kay là pour yo. Bonsoir à toutes.
1: Be done in the belle as it is done in the bottle. Give us
2: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited nor its advertisers.